Ati minkwa. Hey, hey, sisiri asani amaye. Enyama wadio, enyami tubio, enyami nyanzo. Aya, aya enyami nadubo. Minia, kandia uradia ye. Mefari, sani amaye. Aya shai nyami na wayo. Wale kato wase wasi wadumi wafusia. Ishani diwachi.

Sawuchini Sawanonia Rate. Awawuya na nina sasu wa sore ya. Wabeka sawu abrapo ni mo. Wabeka sawu wa jume ni mo. Wabeka sawu wa wari ya mo. Amana jeshiye.